0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ki misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe gami ili zo vado. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awe do mi be, enya ulo nti. Ibe we come be talk boa and want him upon Poso, be no vidi basodini, imi.
0: Father Kevin and me, Pamisan, who do we had all lao? La plomilega popo de ka, beadi do do me, who do? Dania vovo, abe, estron de de, alo, kado do nui, leti la ufido me, e dobe nyao, bakudo, bubu, ole togo alo duta, do joa, vamia sro, afforded in you, bakudo, hadu me benono, namiabe.

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko no potugo don yike yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwate da lole tikiwa mbaga ulo nebechel mizo wola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi

0: 어물이 심어 베베 물리 와도
1: togo sama bele ne botugo donglo bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglo bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo chamie sobor gin mbulize pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne pette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu da la fidu meyo ni nisuria patamno no bozu suru do

0: tugu zama sobol wini baliye potugu ya gande yure on potugu don minis wi jon no tolu dala fi do meyo yoni ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugu don yike yoni bi hi u zama zizi baga jo dugu holin den da ti tin bette ge sobol wini baliye potugu ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minis wei jon ne tonu dala fitu meyo yoni nisuria padamno no ni pozisu rodo
1: is took on the track.